0: ak mu wér ko la nga jiital ni mi defeek barak nga bu ma laba du ñëw mooytooy bu ma fee ndii bi po wéerey yeb goora ko jiita bu yeb jiinam jiijagay ko gi kwameen bloŋo ñoo posorosoraan jiita akaak rat ci koy tageel si ko ngeete ngoy fee kuoriit aray seen yigi teb sa wunotake twin arab toonu ngo miite kwéer ni yoo kom ñan ka metaa mëreju ñënto ni gi ñan ka metaa mëreju ugi bu ko ngeete twin arab toonu yi cambuurto wuu yoo ka ame sari geetit ak ñe mii kwéer ñoo kara kom gijaanaye ko be gijaanaye be gijaanaye jaatak aray seen ka teebe ko la tilyoonuutik ara magi ko tare kay mo ne ru bay wo ko sa ma ñun ko lo yo tare te ja sa ko bit ke ke wo no ta ti te le te twin rap ton wi gongo
1: gongo mo aga be sa so gi nam nge wi ri ge aga met ki be te sa be kwan na ñun ngo no gi ngo ara tap ke wi ri be ge kwam ti ngi ki ba be go la tap ko ngem bur ta ga be sa ro ne ga go ti ñun ta bu sha go ne ga go te be sko la ara kya ene nga go con et family to go ne yondani ya targo go itin no ngel na me po ama we benda ne bang romin ngal yanda na ya lugo sarunda no ge bi chota
2: ngonge mo ji ngal yan git kon bisu mo am kul ma go nyego le gi go tar family ne mo go le ando talking go no ngune o gi mu che gi ngeti tono ngal yanda ne ton ngo ya tuesin arabile henjabale arabile
3: Aser grono age menara tanu amune
2: ni bay bay
3: mo gusta ko ma wi bidan ba ngwan ko se gesar pito a me do burge family ti tup cho ak ton ni dagi gi par so go sar ibidan ni to ko mite ko ngol sa atte ge tar ngale yo to cho ge tis amu a wa tar ko yo ta kapsa
1: Ngo, hele tarego ata kabisa.
4: Ngo, nenge ne miten eme tabsang agetugul. Tos neotupche anan la kwengung. Kuondangung anan ogot komanungo tiondangung anan kochorwa. Kero, tebente butiet agenge. Ne, negere gole tabanganenge eng eme tab Kenya. Tos kot... Baret korik chiki gumbondoy anan olema chetungewege itinye oleimunyen kitau ngalala natok agisuldaen en kibagenge inke ngalal anyun menko sirin en emo FM
1: Ngete sae, ke nyoru, kastoi kitu mite nglainda, lakini buwati le mite silingi shagilfu tisabu ya tayoga wagi muaun. Kengalale 7,000, engji ya katukulne to miche ngini yegi, engduge ya tanotana pasoko uru. Inge nilegiwe agitia miche ngama inyoru. Rani, kagilejin 7,000, kumite haduge ya number 3.
2: Duge ya number 3, umuangile big city ni, humure biga tatama, nawe nkikona mjiga jitulne 7,000. Ngawege nyoru bicho ntul, anotana magile, tag ntugi itiame yalgi. Ingen le mi gaene nguso kouro la ni kwangi le ne wai moti nye baate na mjinge 7,000 taa tukiel konyi loeng enduge noto number 3 number 3 koti nye boda boda na kipcha apcha kwik 7,000
1: gagas ngalia nebo sawa lotion senye gagas kwa stoi kimite lainda
4: Sawa lotion kumaita nebo ishe kasartana goe saa ishe kusobini agoeng neyoe magate ngum kocha bait quick fresh agotililit kongeten sawa soft glycerin neyoe magate kocha bait agoe sawa rich cocoa butter neyoe magate kuburgeit sawa men's cool bust neyoe igu fresh kasartana goe ak sawa men's hydration boost neribun moisture kasartana goe tilil agochabai motinye grease kararan eng boardroom agogim eng after party asina chechang komego san iep chite tuteta mwa eng emo FM fryer your skin ritual every day with sawa lotion
1: Yes, na tago sawa lotion ngore ngararan geri lege boishe ye gite setai soko dage shike ketinye ngete stai ko tagi rajoro no jumi teng linda ko muang lio nam gak titele ateb po yonda na gole isi alio jini family nga ko er family nini nga ba ko ba bi jutul ju
2: Ngetesta, ngekasin Reverend Chuma.
1: Haribu Reverend, laiti ngekasa Reverend kumeutie na mjige 7000 eng duget. Noto kumite number 3. Aga kibuwa tu.

0: nye huko pia wajue ni nini inaendelea, si eti wanatuma serikali. Hata kama viongozi wamechukuliwa waende wa nini, kwa sababu tunajua viongozi wetu wamechukuliwa wote, hakuna kiongozi sasa hivi mwenye tuko naye mwenye anatujua.
1: Kestaiga logo yo chata ka ko tasatai ko baru khai matap ke mengi ka chaba account ne ba bomet ko suke agar mi shoshak choga tasatai ge borian chi an kama sa ta ga ne ba tho che ko ita ko be te ge sabe ta pi ga ngu chaba kap chi le ko ginor paya tap ka ta ko ko be ta sabe ta aga en oret ne ko iget ke nge tit ne mite malo aga kora ge nyor oso chane ni ko ga ko be sabe ta en ko ni git ne gi bo chen ko go be te ine sabe ta aga kwa ko be te ge sabe ta ko sup ke ang no ta ka ko ka ma mi ngi ka ko ma sa ta ko le nya lu ko ta sta chi gi li she ta ne kim ko ting ga ga u te ke cha ta ga che ko ko ta sta ko ko ngo yan dit no en ko ma sa ta ga yauta nota ko ko bi ten ko kwe ten ba segron en che boin sub location en ko masta ko ninga tenga tu te ne ba che balungu kora ko mi te yauta ten ke te se ta ge chenge chi agenge ne ko ngwei en ki ten ge boati ge lo go ipe te sabeta ho so tiat no go mengi se tu en ko ta genge en ko masta ne ba che bulu en mutara ko en so te ga aga ko mwei o le ko gi borta ba ko nota ko ko ne go ne re por wen sipitalit ne ba ga ka te ye te se ta chigilishet ko sub kya ko fisat no ne telechin matwe te ne tinya ga nya su tigen kaunte ne ba bo me te stand le mutai ko te se ta chigilishet ne gim go tinge aga ya utyo taga ne ko ko te sta go i baroga ne te no ko sam pig ko ko tinya i kerer me tieta na ko kai me ta ga tu len ko masue ke ba ga ko ger go le ka chen ko ti go ne ta so go bit ke sta ge ya utu cha ta ga pa tu mi shet
2: ge ma chen ne piga baro re nga sar go ke u chi ga ko cha nga ya utu ke u cha ne te ti mu che gi be te nga sa bet e nor te no ke cha nga ke ger ge la ga ga bi depression ne ta ge ma che sam go ra pa sta ga pi ga ko ko ti ne ke ri ki bi cha na an na bi ke mi te nen ko ri ek ke an nan go bi ke mi ngo watino kyaw sikabit ke teriau te kyu jote ta mun ka changa yau te kyu chu ma kwendi be tu shagai mu ka mai gas ka be ta ap sabet ne mu chu pare ge se tinge ka ap chi en ka ap chi anan ko be tenge family lago anago family che ba si gi
1: ak cha ta ko lo go ga be me te en no gen da go nge te e mo fm the style jit ke te sha ni le nyor chi ni lo ga be me te to atina sartane nyalu kai ne ni o stanley arab sugut
3: Jotok kogalogo iwega bemet eng nwagindong kongete emo FM nenyo tugul.
4: FM kogete shiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

Hey, yes, good morning, good morning. Gagile mama chene usausa. Ama chene chaman. Inge ngalecho kwa sipke warak weekend. Good morning, go una weekend. Nengu nga mungina lugu iwe ganesa. Maybe kiyogo bae kwaya shuguli hapa na pale. So betu chabrai ni go Monday. Monday betu noto na magase chita it. Lakini lazima kwa it. Lazima kwa na muigi. Monday go betu noto na nigere uwan. Chitulu wanga chogan. Chitulu wama bangana. Lakini wama nguwa lugu itesa. Sita yangu le. Igeri chitulu wanga active. Kako na igo legi chobe lanji. Lio neni kabala okusugulu. Haini gari ya kowe. Malu kwa etu. Kabegi ni ngunu kwa kuhi kasi. Lakini. E logo yoga abeme kwa bura kasi logo yoga abeme ago matao boy benji kabisa gini teseta yoni ngen goyi gabchi yoni ngen ile otendo issues kinge ngele chang issues ngale gabi ndo asinye goma yego u ndo wana goba viki ya igu itos ago ndo ago yangewe ndo wa konyo alu igu ya ile chichiko itu na ni koune chichike kuanyo gotu ni koune miji tasinye neti nye stress lakini sisinge kogiri ya kini inaibwa ndengu nyomi gina ka imi kusisinge kutonyo alu ingeni ile yango sisige kuhuni kiemuwa chine yangne itorgoti ya kangu mbulelda nyingo ngala alago tiburi ama chiyo ando miyaigi chwa nigele leto miyaigi inea yo ando mgonyo kwa buwa tutiene lenjiru mission yo ando mgonyo kwa buwa tutiene lenjinga ka ime ibuat koronge ama chiyo ibuat positive side nebaso bi ama igusi kwa nglocho niti nyagile yego awe mwendu ni acha bati mangini na lo kiugitiki nga mume bati sile niwe mwendu ni kori bumbi glogo wele kiriptoi ako nene ka uita imising yoni kire ile imi jabiose ngu umising kaka atibe tote iwe gosiri ibarge anagosiri ibarchebiose anoto yoni kire ile imi mboyo nite baga chigo ibreak dogo hii mara gige ngolo aljuko mokose mara goya itugu poya tegere ile meba iba injini ma solution koge barge alago ibarichito harangu ni embo meti kumi gapchi ya ingu agina ile bichu wa ingu chuka barge kubiki ya ikasi siya tuwa you can imagine pichu tuwanu kwe ya ikasi siya aini neba ulimba soti koka bako barche biyo se nyino kubit kumaginge ngila nene katesta so kata ime nga watebe nga wale hii solution nima ni wanotinye stress ana wanotinye misunderstand ngoge barge ibe getki ana ibare boyondo ngungana goche biyo se ngunga ongi tagibu ata nyine gomye kidogo kino ongi nane kuyo nikiru otile boyondo ngunga kumokose kukaka ite gurbi gongololji agite nangto tiwe taban arabiki mingichi chitoko mingichi nguna ni ngiri mango kakeetke aina ngoko ngeloge ndirita oma gele maybe yote ndakite bao gibura ke ngalale ngine go ime bichutani kukine mi solution kine muche ke ngalale agiguyo ke agete stack sobit kumye ugiro alenji nyo ngiri ili uwa meraisi mwingale kabndoa iwe tabango siri ko kenyoru nshida ise kiuchu ndo ako karara magelea ndo ako maya kwa tunisi yotu kumaya kitune na naitunisho kumaya ndo yango tungo kitoki kibure nyoni tinye shida imu haiti achigire ili gangeti kwanda mngeti koto uangia iku uni mama kaku kotogi yae go uni lakini tuku keite kito go uanga na rechi tuku go uanga liani beget kia ibarche biose yango onge tagi buwati na go mye solution na boye tuku gala yoni gire li kako imi mboyo kike ya ngala kike ya ine gie ya ine gire li moname line songa kidogo kubo ya tagi nye kuma tingo la mingi sirias kutu kubusi jebio sasko kakati tebe minyaki otuche nga muni ta kaitne

Yes, all right, sir. Sit down. Abo jamu bitina. Ah mane gane jamu bitina lakini ana jamu bitina chombo mane tai. Machongo gumo tebuch. So ende za Brian. In weekend kama go ga tembea ni back weekend kidogo kidogo. So go bona tembea ni in weekend. Coin go awe wi kwa wakati kuonyinga mungu wanyi kwene chorwenyu ago ongenis babiba chia boli mbogro ne omale na na bagate nga mundi do cherere he kwa bosa ne go ma ale na mutu go tagane chorwa kebe man baga go otu e kwa la na mo mo dinye chebio soga mo dinye chebio soga si no ya ere samana so branda one moye sene kunyoge ere saluito lakini elega ngete ni kona itioto haa le solengo buwa ni bichui ki ngete ni kubuwa ni bichuko ngete ni kukati saki chegi ni saluito he kuma gigat kegi dogo dogo kuma gigo chigini wa kitendo hii he agibe chigi lakini korbada yang kuma abiru wanjorwani ganyuna tukulesko kutebe nangu tukagit kumye kutebe nangu tukagit kumye abirji olenji kagit kumye akitio na tebe na olenji aguga nyuga hame ngunga ni babo yot mada ilos ni babo yot ake kamenyi aguga nge kura mada ilo kubu aki tanyina ke agina ile yoni ko ine ko na tau na rabi obi chuko menye gote chetenye bedroom oe ne boss ko ibi chuko koi angne tam go bo loga kip la kwe ina ile nye yu ko mi ten mada in lo oe ngu mi ga meta boyot o mi ga meta ap chep yosen o ga meta boyot ko go nyo kip tanyi ago mi te loga kemi goi oe ngu a kip la kwe agina ile go go bur mi chuton oro e gata ara weta genge o matinya araka ele kwa gerdo jebeso jada go matinya araka kwa gere go lenji nge yanye ngebe oya mai kule jige lenge ta ge tembia uango ngesira igo ga gitam so go kwa debe ngole yi yo nyo gi go tjita ini ele lem na irabi nyo go tjerere ti inye bure marara weta ko buru angwa nyata na go le amonge na ngine ge moche ni kule gogo mwachi skamet kulinji nitebe gere nkine tesetaye nga nitebe gere resa beso kutugu kegi geba gachi nga kule gogo gago ya nga met kule wendi wigi ni nyune ele labi dunena nshidago mwagi ngele gile njine nga met abo yoto kipta njine sigo baga nga muna rabi ya sinye go ene budget kone kia leskita katuku longu unigo geme u kia binetene unigo ko 150 kwale mwange na gana angine kumwaji kwale ndana anego kai kai ale ini ya mocho awari sabako kwa kwa kwa tengamu kili wajina imiki kanyigo kwa kwa unanda ndo ni anume nye kati ya tereti nyone betu takenge betu siko yungo kiwechike ala kwa nyobu rara betu mana betu na anjaka tijijwa mwange na gana ikirtano ngalecho kiko wakuseno lingwa ngeujo anitana

0: Director wa masenata nebo conference ama inaona Mungu tio kitata bitine hakuna story ngine, hakuna story ngine. Matthew ya
1: muna wati ya mle
0: bye bye
1: amure ala mbaga tezie
0: chamege
1: arani jita mambaga arot korga dinyo kwa mne wati ya mle wache gele chevyo zanongo webo nina raka wina kutlo akwano nina te
0: mhm
1: arabo chito chevyo de nina nabo chevyo de tabaga mami ngale kegi barchongo nye boger gine nye bonda nona kuonya nini nye
0: ee
1: omo kwa mbana kiche gori ike meje kandu molazi mageme ndu kulozi nye gora yoga onoste
0: alake gomwa nene agos marabi ni wako mami
1: alako mwa wengro na lobo kwa kiwoto kwa waka omare miga omo mitonge kwa nyo nyonga kwa hizya bichongo bako mwa kiwo ni tari ya kwa kelo omene
0: gogoi
1: yonjo mati kwane
0: gogoi mising gogoi mising ben kwa imugul
2: hello
0: hello hello uwa machabot ben gongalal kwa ndawe msie
2: jamge wati ya mle
0: missing ye
2: ajabu kulubi jesu wale yubara wa jamjam jesu wa setu wapto nchele giso wa mezanu ni riku mati wa jamjam to ongini
0: haa chaot kutokebe ikoti kutokebe ikoti cherere tiwe ndi ara weti mano kuto unuli
2: angeti wati ya mle
0: ee
2: tienge wara lei tienge wara lei lei lei lei lei gusto aku ir mara chebe ore para ugi ugi ugi obunda abu ere za
0: no ingeri la si ye
2: mara yi meta ne
0: mita na si ye
2: mara jabe ara dige meta
0: mita ga meta be chichi o mi ga meta ap kwanda nyin so mi bo get yuta
2: ami tu ko lio
0: mm
2: paga am di zabri za ko baga am ngo tu oto woni ni le taun ga le geta ga le be ga le nyaan ma mi ya ga tul ga le be o mara ko nya gine ko matun do ga si mara che gite ga mene ko boyo
0: e gite ga mene boyo ma tinya ko ndo ga si
2: e go ito le le mara ko ga me tin ga ni ko ga ro le ra mun nyang de ta ni to ma te le ntro ga twana
0: ko ba ba ga che pta ga ma ti
2: e ma ga na ga ba ba che ka mi ba we ri ga ra mun ni re ar wo si ra mu taun le mi taun de le ga ra sa ve le mi taun o ke ba to go ngar chita ona mu to mga go chigo nyo na taun jabi sana
0: ne gi ngwa le gel da kya mi skiti
2: e de ngwa le gel da kya mi chimi le ni re da ba te mi re yu ma go che ra nga ye re le a ta nga ma jabi ora le ta to no gi ma che to ni
0: mhm
2: o bu cha be le ta to
0: ko ngai
2: ko ni bu ko ni bu ngwa mi ngwa jabi le
0: ko ngai

ngoNdaba emit kwalakusek engibhethuta ke tukul ingotungen emit akoliyel kunyoni ropta rutu minutik tizentos muwek akojulio amunkagureriso urerendos lago kamatika kicheki kuchirchirendos nigokete jiet nelel tuget nelel nebuwalet akpandabtai ing eminyo emo fm ninyo tukul.